0: La mucca ne sta fanno tese, ne io e ma fa la didi.
1: Ah, li pango bondo tangue. Indicane, va.
0: Ah, ndendi tangue la bene.
1: Ah, nifa.
0: Ine pano nda dzindikira. Tangu yanchi mwanati ngabe kufa kupa. Asakula makuchangaza ponto na nzero pita mwanatu. Masezi ye kala wangono.
1: Ah, mwenye nifa. Ife tinapela natai kutu ukonde kwa zondera.
0: Iwe usapidziwa kuti nipano ngabe tsweda tai. Ndiku dzudzumika na mwanatu. Iye nali kukula mwadidi. Mwenye nda dzindikira chibisu bisu cha indikani.
2: Ah, ndi mwenye bebe nonga. Apo ndi nichi.
0: Chinchino pita fungisa mwanao ndata standapu. Awena likumpasa pia kuja pinangu kunja kwa nkaka wabere.
2: Pia kuja pinangu? Longa mwadidi bebyo.
0: Ndimo. Awena sampasa pia kuja pinangu pia ungumi. Ninga nyama za mazi, mazai, masamba, chimbamba na mandui. Kawiri pansiku. Pondwa sampasambu misapu na kumanika pachisa.
2: Basie ni kwenye kungusia na kwacha?
0: Ngabe mamunanga. Pondu ndava na muindikani kutipia kuja pisa timi ziru andi. Panzidu na kulamana. Pondu ngabe funika limira na kumuyamuisa.
2: Aha. Nkadamu anga kada nipanga kari bindu ningana bebi. Mbunyini pandika nyerezira kutisimomu enitayo. Mbapo pisa pata basa. Mwerani tichiti pibozi veni.
0: Ndimu mamunanga. Tina minda na pipwele na pia kuja pingasi ningabinebio. Pide suwaife. Tina chinji sana na ntochisa chatu.
1: Ndinzeru za didi nkazanga. Tinepa tinaganikira kuti mwanatu akali wakuanga na nzeru pondo mbakula na ungumi wa didi.
0: Ulikuwana? Sondera sabwele sa udidi.
2: Baby vya kuzondera Taiwan.
3: Tuaraganira kuti kumbwa lako kule makuvansa. Lugira pantanda zitandatu za kubawa. Pakukonda kumpasa nkaka wamberi mpasa pia kuja pinangu. Pina mpasa ungumi kairi pansiko. Panzizu. Timizira ntengwa pia kuja panzizu na kula kumbani yako.
0: Chita mivunzo Fatiminya. Ni yoru kwana kutini na pini pizinji tuwera chita?
4: Fatiminya, bwera kuna yavu. Bwera, bwera ndioni china iwa hapa. Boko sibozi. Boko sene ni chapeo chako?
5: Chapeo.
4: Apo, chapeo cha china ikakupi. Munsoro tae?
5: Munsoro.
4: Pia koma kakamwe. Chapeo chini munsoro mwako.
0: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa na nangono.
4: Wa, wow. Ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sapika chita iye. Anangona sakomero na pene pio. Mbuda chita mpi bozi bozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwachi?
4: Pikulu kakamwe. Basi nenda piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminya?
5: Basi meza.
0: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
4: Ulikuona? Iye nga kuziwa ninga iwe.
6: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti ukalo kukomerwa. Wakuziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa itimira kakamwe.

0: Berta, lilo tamu na supa la tepa.
1: Baba, nini na juju? Siku za msene, sitatamanga kushkola, iya taniwina.
2: Mwananga, tinapitonga penevyo. Nina pika pondo mapapido nguku, tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku, nguku za liapa siku apandu, tai?
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomu nyomu wanyama kazinji kakamwe. Nguku, inakupeza kala kuwanga kakamwe, pondo mbo tamanga mkuchangaza kakamwe.
3: Juna Berra, anakita pano mapika. Hero mbano funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju, Berta, Juju.
3: Berta ina!
4: Berta, Berta, Berta.
3: Beneta nga bikitika. Yo, zaundi na Berta. Mekwa mbatani.
1: Tisari anguku kasingi kunyumba. Tangene chinchino disakala kuwanga pondo akuchangaza
5: kida nengi fipano kala na vyakuja vya kukoma na unyomunyomo kukonda nesa pondo kala kusanzaya kukoma kakamwe makaliru kakamwe na chifunano chukulu.

0: Saidi. Bazitambira mpangwa. Anto asafuna tome tambira mayadi.
1: Ndimodi. Apo chakachino pinati pifambetani.
0: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera antu. Tira kupasa mayadi.
1: Pia koma. Penepi, nkupangiza kuti maka unu. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipangi chibozi juma. Tikatambira mayadi. Tinati tichitenji pakutoma.
0: Wachita mfunzu wa didi, Saidi. Mbati zati kugonera yadi, nyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, tuwela tigoni.
1: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndizuisa indika nianga, tuwela nsiku ingafika, andu wakali panyumba, tuwela tambiri mayadi.
0: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mayadi. Tuwela kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Miso wakainati ipiti nyumba na nyumba. Tuwela lembere mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ntiridi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwalu mayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo wa nyamferu mferu. Mbatigoneni nsiku zonseni mbwalu mayadi. Chaka ja mumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Bweraniko pakati pa phindi athu ya ngumi kulonsene. Zwani kuti pakati pa phindi munatibukhane ine xamwali yangu Alice Julio. Pansiku wa lero ndinaonga na thangwe ya ndine boss ina zina ya Nyampwanda Malaria. Nyampwanda Malaria isasosa na thangwe ya imo inachemerwa anofenish. Zisaoneka mkati mwa nyumba. Mikachomba ana ngono na anhu akulu. Na tenepa awene asathapula nthenda iyi. Tinaziwa tani kuti munthu anayo nthenda nangana ineyo. Manungo asapisa, msolo usapha kazinjikene, ngabe akwanisa kufamba mwadidi mwene, mabondo asatematema, na pinango pya kusiyanasiyana. Tinathuna tani nthende ndinga Nyampwanda Malaria. Nthende ndinga Nyampwanda Malaria isathundwa na kuchita unyayi. Tafunika kuti ife titchwayire kazinjikene nyumba toti kuti kukhonde khale na imbo. Pontho tifungule majanela, tigone mangaraji, pontho tiphatise basa pyonsene pile inathawisa imbo. Pepyo na pinango ndipo tinafuna kuchita kuti ife titunde nthenda ndingana ineyo. Pontho tafunika kuti ife tigwande tsanga zinakugumanika mkhundukhundu mwa nyumba, tifungule njira tore kuti mazi akulimira tore afambe, mazi akuthipa ndipepo pasabalana imbo na njii. Tisafunika kuti ife tichite unyayi mbuto ndingana zezo tore pakhone kugumanika na imbo tayi. Mbiyadidi kuti ife tichite tore kuti ife titunde nthenda ndingana ineyo. Bas anzanga nat msaina pamu na pindi athu yangu mikulonsene veselani programa pindi athu yangu mikulonsene ya sala nduni takwafunza na thanga ngumi na chikhulupiriro kuli mwensene avesera a radio Mosambiki mwakoza kufunza na ife
1: ndimodi aveseri nyerezerani kuti ishi ndi programa athu ya ndina iwedi pansiku alero ife tikulonga na thangwe ya nsolo ishi ya kubulusa umaso kwa Paul na Skana apolis na kunyerezera kwako ndupi uipi nasoso na thangwe ya makhaliro ne pakati pathu ife ninga Paul na Skana
0: ndimodi nzanga kulonga na thangwe ya uipi ndi uzinji unachitisa kuti ife a Paul na Skana tibuluse umaso athu alipo anthu na manyerezero akufuna kubulusa umaso mbwenye awene angachita pindu nengana pepyo anasiya anthu mbaka sukwala kuna nyakubala na nzeru za kufuna kubulusa umaso anasiya ana pa umphawi kuna Apali na Skana angabulusa umaso anasiya anyakubalawo pa umphawi na nje awene anasukwala kazinjikene na thangwe nkhabe nyakubala anafuna kuluza mwanawo tayi kuleka kudwala kuna ife Apali na Skana tinaluza pindu pizinji na thangwe ife tina njira ikulu kusogolo kwathu tinaluza mabukhu tinaluza shama tinaluza pindu pizinji nzanga panango kumanga ubale kuphata basa kukhala na muzi na pinango pya kusiyanasiyana namwemo siyani nzeru zezo na thangwe si nzeru zadidi tayi
1: ndimodi pondo mphyadidi kuti ife tisale manyerezero kuti pamakhaliro onsene zakuipa ife tititoka tayo ife tina nyakubala athu ife tina axamwali athu mphyadidi kuti ife tifendeze kuna anthu anewo toro kuti iwo akoze kutipeza pamakhaliro athu ngakwanisa kupiringana makhaliro onsene ife tingapita toka na ipyo ndili kuti ife tifendeze kuna anyangumi tira kuti awene akoze kutipeza ife tingachita pepe ife tinakoza kupiringana manesekero anewa
0: ndimo mwene zanga kuleka kudwala na njiprogramatu ndi phwando basiyene na njipwana phwando pana nyimbo na mwemo tineni kave nyimbo tode tivine na chikhulupiriro kuli mwense na vesela radio Mosambiki mnati muvine na ife nyimbo ndiyili nthando

0: Gezi.
1: Ah, Gezi Maramba.
0: Hobwa.
2: Si. Nada, Maramba.
1: Hobwa Marambaje.
2: Si.
1: Zakanaka. Tekanyi mweni kudemu nayo?
2: Si, ndinayo.
1: Tekanyi, tekanyi.
2: Biko na biko na chumantumu na sana.
0: Umika?
2: Biko na biko na chumantumu na sana.
0: Uchi?
2: Na, ndaramba.
1: Zvakanaka toona kuti tiri kunesana namareketero apa. Zvakanaka mai Francisca, tidurirenyi timutekere njedu.
2: Yakutoma ndi mtiko mugoti.
1: Mhm. Yoshpiri.
2: Yachiwiri gogodo.
1: Gogodo.
0: Mapondo.
1: Pondo.
0: Jedu muna kuchizo?
2: Na jina.
0: Hedi mwana wa maina wakafukijwa mwama blanketi mawili.
2: Mwana maina wakafukijwa mwama blanketi mawili.
0: Ah.
2: Hobwa.
0: Nat, talamba. Talamba, talamba. Nat, talamba.
3: Kamra,
2: Hamba.
0: Nat, talamba.
1: Imweni ngai. Ngai, teka. Vana vababangu, vanorovora vaviri vaviri.
4: Vanorovora vaviri vaviri.
2: Sefa.
1: Ndauwe.
2: Sefa.
1: Sefa ndaramba.
4: Sefa ndaramba.
2: Ndagona.
1: Zvakanaka mai Francisca, tinobonga shukurani maningi seranyu shone. Tinobonga ngokutifonera kumaita musiko zanyama sereno maita mpurukiro kutunga mira. Tazo nchakadi iziro mujimai kuru kufunu ngura mudavi janu uno teri kuita nemu mpurukiri ngo 822 50 11 314 moshiro ngo chongano indi nambirikira.

0: Ano mwen jen pou kirim. Alo? Alo? Zina? Zina?
1: Apo mwen pwene nan ton yon kwa kakirele desu nye ringe?
0: Zakana ka baba kuvaka mwa tibi girengi?
1: Indio.
0: Tekanyi tizwe.
1: Koto koto sope zahama unka pesa.
0: Zihamera mkuti martelo.
1: Na wapendea.
0: Imweze?
1: Na nyama ndavya ndaka ndenye ndapona hapa kwa tungo teke njeni tungo njeni.
2: Jendo kei juwari, mwana wameina wakafuki jongo mablangeti mabiri.
1: Nazi.
2: Nat. Cheku nambia wazina ule ya nati.
1: Nazi nata.
2: Talamba.
0: Ibe tsengai teka vana va babangu vanorovora vaviri njiva ndaramba
2: ngai vazukulu vangu grana hangu na panu majancha vadi
1: Na
2: wona hino mshawadi. Nada, nchawadi. Nye utu wabona?
1: Angeti gochi.
2: Nada, gochi talamba. Ngeita, chwa tundu nana. Na
1: wona hino mshawadi. Hii nada, shawadi. Kwa kile mkwisira?
0: Ayo, gumisira ngai. Teka. Nye zara no nyamwana. Warukitira na ushanji mamuna ndimumwe.
1: Angaiti meno upati mwenye zero wanumini kama.
0: Ndaramba.
1: Mate, masi mwagalanga.
0: Shakanaka baba Antoni kuwaka tinobonga shukuru sana nyoshone.

0: Utano mumwe zvemupfukiri watigumira. Hallo. Hallo.
1: Hallo.
0: Zina.
1: Hallo.
0: Tati Zina.
1: Hallo. Wana mbuna kunu.
0: Ndawe.
1: Zina ni Alexandre Maize.
0: Alexandre.
1: Zina Alexandre Maize.
0: Ah, Alexandre. Tongoteka intizo. Matibigira hindi, ngatende.
1: Indio.
0: Mhm, ngatende teka itizwe.
1: Kandaba zaba zaba ni ngofunda.
0: What were ni?
1: Ah?
0: Tongo tekai?
1: Ndaita ya madua.
0: Atizi kuizwa.
1: Ipaya zaba zaba ni ngofunda.
0: Chimufana chakape jabani ngo kuvunda.
1: Ah.
2: Ihonyi.
1: Mm.
2: Ihonyi.
1: Yeah.
2: Ihonyi.
1: Na, da.
2: Mpepo.
1: Ai, nada.
2: Muliro.
1: Na, nduli. Da.
0: Zakana kaimweni. Teka imweni.
1: Kacho. Mia, gacho kanya zigi. Kanya ufuga pei.
0: Ndawe. Alexandre, eti sa tripu kuna sa kuzwana.
1: Gacho kanya zigi, ufuga pei.
0: Bachiro kanyi lakakura kufuga tesi ya tipeji.
2: Nika hayo gole.
0: Gole.
1: Namba. Gole trana.
2: Gole ya gole. Imwenize.
1: Tafati nyo.
2: Ya utanga iya.
0: Ndawe. Tidulile yukutunga mira iya. Yuatekaya kutikutekile ujedu. Mbingo.
1: Ah.
2: Mbingo jenu. Jumlao.
1: Jumlao sama.
2: Jumlao.
1: Jumlao.
2: Jumajua.
1: Ah.
2: Ah. Jedu ngai jari. Mwana wa maina wakafuki joku mablangetu mawili.
1: Disho.
2: Adisho. Wafevera.
0: Zakanaka imwezi ngai.
1: Ah, ok.
0: Teka. Ndatuli huwa mtoro, ndakatuhara mundu wakona kuda kumuona, andiripi kumuona.
1: Ndanja.
0: Mapembera. Wapembera, alipari kukufurijia.
2: Alipa. Pautibia.
1: Nina, kandirindo.
0: Ah, izi guru nuzikaro hilo. Zakanaka, wado ime zengai.
2: Ulibo?
0: Opa, shumabote rada juka.

0: mabiriho
1: ndayo shakana kazina
0: zina ndini Joao ayitule chanya
1: baba Joao muri kwapi
0: kayamisi ndiye kuhuri
1: mhm tipeke jenyu zvama tivigira baba Joao atripi kunasa kuzwa izwi renyu
0: Redia kuna nisipiza, kijiza.
1: Mm-hmm. Chakanyi paka ita nani kamu?
0: Bizona, wali kuna zudrika.
1: Mgati yeji kuda vijana. Tekanyi?
0: Bizona, yukutanga. Gwasha lokanyi, urinotsa matanda, maana satanyo chisara.
1: Gwasha lokanyi, urinotsa matanda?
0: Masakanyo chisara.
1: Masakanyo chisara. Iguanja?
0: Guacha.
2: Ah, mas ali guanja nanti?
0: Ali, guacha, ali não sou matando, mas saca noite, Sara.
2: Iguanja, ali guanja?
0: Guacha.
1: Eu tive que zoar. Já canaca.
2: E Mona Zemuene?
0: Ah, desaio Zemuene.
1: Tecanhe.
0: Imani wewe tiko jafati ya bera ndeki ndo pinda nina maputu ndaguma maputu ndo jukira ya bera
1: mapakira bera menda maputu
0: menda maputu ndaguma maputu ndo jukira ya bera
1: bitao
0: nda alo
2: bitao kamiza
1: tadula kuti bitao
0: ndaramba
1: Zvakanaka ngokuti
2: ikumwa mundani mulomo
0: ndaramba
1: Zvakanaka baba Joao tidurire nyango kuti nguva chakona choto pinda ichi timtekere
0: ichi ndatata yekutanga iyo kuti gwashalukanyi rota matanda masaka rotisara Meno mukano adopera rurumo salimo.
2: Hey. Yo gumisirei.
0: Yo gumisirei ku sambanya kudakuha. Masamba mupera kuha munoziya he musamba nyarazi.
2: Ah. Jedu ngai juali.
0: Rekai diwe.
2: Vasikuru vangu kana naona pano machancha vadi.
0: Hey, dakone.
1: Zvakanaka imwe zvengai teka vana babangu vanorovora vaviri
0: vana babana vanorovora vaviri
1: eya
0: angaita mandui
1: ndaramba angaita ndopo noda
0: akoneva
1: zvakanaka yogumisira
2: ngai futi yarida iri pagomo
0: Angaiti mavi.
2: Mavi, mafanzera.
1: Zvakanaka baba Joao. Tinobonga shukwani maningi ngokutifonera kumwaita. Saranyoshone.
0: Taboga. Tinoda vijana hechitatu chinouya.
1: Zvakanaka. Waro, itiso ta kumbirika mari mushino chirongwa chongano intinombirikira. Waro takuti tichekijira chotateka nokuduhwa kwacho chigovara.
2: Ikede ndateka kuti mwana wa Maina wakafukijwa ngoma blanketi mavili. Imadisho, kana kuti disho. Iwadula shamwalidu alishandile. Ndiye ita ishpidi kuti kuha kwedu ikutamba kwaya, ikuku. Wadula baba masora mnyeri. Ndeita yoshitatu yukuti vazukulu vangu gara naona hangu naona pano majani chavadi ima konjo. Pana wadula. Ndiwe ndeita yukuti mfuti ya lida ili pagomu. Wadula babaji wangu. Ndiyo ndateka.
1: Shakanaka. Jondateka nga iji yokutanga nyezvara no nyamwana. Vali kuitira na ushanji mamuna ndi mumwe imeso no goji. Kuzoti... ndaturi huwa mtoro, ndakatuhara, mundu wakona kuda kumuona, andazi kumuona, imbanja ya duhwa. Kuzote vana vababa angu, vanorovora vaviri isapato. Shakata katina bonga shukuru shikuru ngukuza kwa itamukati mo. Shino shurongo musiko huno.
2: Hele, zinangu niyando yuzwangi shikuru. Tabonga mochi barakala ya pulga chinangu wa chongano indio. Mbilikira shukara zoka. Toka jiso vana wazikulu wa kulu shizi wa chini ngano. Sini mbilikira chini shukara zoka. Ito nwesu maweza wa salami yoshoni. Sanyo radu msambiki.
1: Shakana kwenga panteku ya mazo indi John Sacramento. Mshini John Pepe jenga jina Manuel Chavez. Tirikuti komuri. Sarangi shakanaka. Muchino shirongwa.

Mr. Sgwisa nengomeke mwaramo makodiwa kuremeke jangu kuti mukatama kuremeke jamwaramo munozobarira vamweni basa guwani zviro zvinozotambo jangu kudaroko mwaramo mudiwa kuti muone kuremekeja vamweni kakanaka ngenyi ngokuti yakusiri vamweni ndava kunoita kuti vasari vantu vuchizwanana mamuzwa here Mr. Sgwisa chete hino vazoviya pana panyawanje vazouya pana pamukoma takuzotangira papi ngandidanijiri hangu mujaha unonesa mazuvano ndiyena mwana upukamachaziyo vanomuziva kuti Daminoza ningoma yake tinomuchungamidza.